0: This is The Rush.
1: The Rush.
0: On All Hits 24.
2: Dahil natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa pa lang yung mga karana, natutuwa p

sa mga nakakita. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano sa isang